aduna bi sama kër la mbëggeel mooy sama biddeew te bopp màlle mooy sama professeur damay naaw damay naaw damay naaw maa ngi si benn niir damay tukki maa ngi dem maa ngi dem maa ngi dem waaye xam naa ni